mwen travay pou an rezeglon. Sa ap sa yon mizik lontan, lontan. Mizik nou men. An kontine. An kontine. E pi mizik leve set misi. Nou ka leve yon.